0: Here's a greetings from Prudencio Olup Sr. Good and blessed Monday morning to everyone. Nag-breakfast yun. Nalpasan kami. Nag-breakfast. Nag-breakfast kayo, Brad Alvin? Anan?
1: Hindi pa.
2: Tapos na.
0: Hanpay. Apan ka didya, iti balay na. Well, we had a good time here at studio and we have a great time yesterday during our morning service. And Pastor speak about when truth becomes irrelevant. And what you gonna say with that message, Brother Alvin? It's very powerful, and I listened to that message last night while I'm doing my business in washroom.
1: Amen. Napakalaga na yung truth sa ating buhay, di ba, brothers?
0: Yes.
1: At yung church dapat ay yung pillar and ground of truth. At tayo po bilang Christians ay dapat nating makita yung katotohanan sa buhay natin. At ang mundo ay makita natin yung pagbabago na mention ni Pastor sa kanyang illustration, sa kanyang introduction, yung America na nag-start, na nagbasa ng verse during sa tawag ito, umikot sila sa orbit, sa atmosphere, at binasa nila yung Genesis. And then later ay inalaw nila yung tawag dito yung sa pagkuha ng bata.
0: Abortion.
1: So, makita natin yung truth ay parang hinagis na nga lang sa street at nagkaroon ng compromise sa America dahil sa kanilang mga ginawa na yon. So, sa mundo ay makita natin na nagbabago yung mga yung pamahalaan, yung bayan. At tayo bilang Christians, ang church ay na-mention ni Pastor na dapat dito nakikita yung truth.
0: Tama.
1: Ang Amen. Truth ay ito yung salita ng Diyos. At ito ay absolute at ito ay pure. Pero nakakalungkot, ano, brothers, na mayroong mga churches that they compromise. Ano lang mangyayari? Sabi nga ni Pastor, what hope the next generation or our children have if we compromise, if the church compromise, if Christian compromise? Sabi ni Pastor, anong hope na lang mayroon tayo?
0: Kasi i-absorb na lang ng next generation kung ano yung nakita nila before that generation.
1: Yes.
0: And ang pinaka, ang according to my observation, kapag isa ang gumawa, then the majority will follow. Yes. The everyone will follow. So, one wrong and the crowd will agree. And the society will follow.
1: Na-notice ko sa na-mention ni Pastor sa kanyang preaching, sabi niya, it's not the presence of truth is the problem. Yung problem ay yung value, yung pag-value natin doon sa truth. Mm-hmm. Nandyan yung truth. Ito'y absolute, ito'y pure. Pero na-mention niya ni Pastor, kung gaano kahalaga sa atin yung truth. Kaya yung dapat ay yung katotohan ay dalhin natin sa bahay. Tayo bilang Christian, na-mention na-catch up ko sa preaching ni Pastor, sabi niya, your Christianity should go home with you.
0: Amen, yes.
1: Dahil kapag yung truth ay hanggang lang sa church, sa bahay.
0: That's very important kasi napakinggan mo yung truth, tapos pagdating mo ng bahay, you disvalue kung ano yung narinig mo. Just like what our parents said, pinapasok mo sa kabila yung sermon, pero sa kabilang tenga, nilalabas mo. So,
1: yes.
0: Pass by. So, I think I have something to say. I forgot.
1: At the brothers, no? Mahalaga na hindi lang tayo Kristiyano pag Linggo, di ba?
0: Yes.
1: Dapat Kristiyano tayo araw-araw. Amen?
0: The whole day, the whole week.
1: At yung church dapat ay, ang church dapat ay pinaprotektahan yung truth. So, tayo as Christians, yung church ay tayo eh. Katunayan, tayo yung church. Di ba? Yung word church means ecclesia, yung called out assembly. Tayo yung church. At dapat yung church daw ay pillar and ground of truth. Napalaga that we should protect the truth, preach the truth, and practice the truth. Yun ang nakasya po sa preaching ni Pastor na mention niya, we should practice yung truth sa buhay natin. At yung nakakalungkot isipin sa illustration ni Pastor sa Book of Isaiah 59, na-mention niya yung sa pangalawa niyang punto, the steadfast are despised. Kung sino yung role keeper, siya yung nagiging bad guy.
0: Mm-hmm.
1: Di ba?
0: Mm-hmm.
1: imbis na siya yung sinusuportahan, pero dahil siya yung good guy, naging bad guy siya sa mata ng mga hindi nag-keep ng rule. Napaka-

0: Well, Pastor, speak about in our afternoon service yesterday, he speak about understanding the harvest.
1: Amen.
0: Well, do you remember when you're having a good time during pag nagtatanim ka?
1: Yes. Dati nagtatanim ako ng kalamansi at saka sili.
0: Kalamansi.
1: If you see the fruit, tuwang-tuwa ka.
0: Really?
1: Kapag nakita mo yung bunga ng iyong tanim. Amen.
0: How about you, Brother Jason? Did you ever experience?
2: Yeah, nasubukan ko magtanim ng kahit anong iba't ibang uri ng mga fruit-bearing trees. But isa sa mga remarkable sa akin dahil ako ay lumaki sa bukid, ay nakapagtanim ako ng palay mismo. Nasubukan ko kung paano nila ihagis yung mga buto, tapos bunutin, tapos itanim ulit, mga ganong experience. Tapos nasubukan ko ding mag-harvest actually.
0: Wow.
2: With my father.
0: Alam nyo, I have a, nung elementary, merong mga elementary school, merong mga nagbebenta ng mga seed, tapos binebenta nila sa mga estudyante.
2: Yes, sunflowers.
0: yes. And I got interested. There's a time na bumili ako. And then, itinanim ko doon with fertilizer. So, yung pagtanim ko, tabi ng grifo para kahit hindi ko siya madiligan, merong dumadaan na tubig.
1: May supply ng water. Amen.
0: But guess what? Never na...
2: Umusbong
0: yung buto.
2: Kinain ng manok.
0: Hindi ko alam kung bakit.
1: Pero, baka nasunog, brother, sa fertilizer.
0: Probably. Pero,
2: mainit.
0: Every time na magtatanim ako, hindi siya nag-grow. Hindi siya... Hindi ko alam kung narinig yun na yung word na green thumb.
1: Oo.
0: Maybe yung akin...
1: Sabi nila malamig daw yung kamay. Ganun.
0: Sa akin siguro, black thumb. May init yung kamay. Pero pag ikaw daw ay may green thumb, nakakapagtanim ka.
1: Yes.
0: Na kahit anong itanim mo, uusbong. Yun ang,
1: yung kasabihan ng mga superstitious ata yan, bro.
0: I don't think so. Pero yung mga illustration ni Pastor kahapon during our afternoon service, understanding the harvest, well, it's time to, sa ating mga area, sa ating mga ginagawa, we should go in the process. Hindi tayo hindi natin pwedeng madaliin. Hindi natin gumamit ng genetic altered para umusbong agad.
1: Kailangan talaga ng patience, ano?
0: Yes, patience.
1: Pagtitiis at hard work.
0: Yes, you need to sweat.
1: At pag nakita mo yung fruit ay tuwang-tuwa ka. Sa harap ng bahay namin, meron doong dalawang chico tree dati bago pa na-renovate. Ay every time na yung fruit season niya, tuwang-tuwa ako kasi umakyat ako doon sa may tawag dito bubong para mag-harvest ng bunga at masaya pag mayroong bunga, 'di ba? Pero it takes time para hintayin yung fruit sa area sa soul winning minsan ay mahirap at sa dami ng tao nakakasalamuha mo minsan at yung fruit ay parang walang bunga pero hindi natin akalain na ang Panginoon siya yung nagbibigay ng increase. Amen. Yesterday, meron akong visitor na hindi ko na-expect katunayan kasi meron akong binibisitang mga young people. Meron akong nakitang tatlong young people na babae at in-invite ko sila sa church.
0: Mm-hmm.
1: At hindi ko na-expect na yesterday they came to church.
0: Wow.
1: At pati rin yung isa na na-share ko ng gospel weeks ago. Hindi ko na-expect na nakita ko siya sa daanan. Sabi ko, sama ka sa church ngayon habang nagsusundo ako. At sumama rin sa church.
0: Wow.
1: Sabi ko, wow, hindi ko na-expect na sasama sila sa church. So, pero ang Panginoon nagbibigay ng increase.
0: Amen. Amen. So every week, amen. Brother Avin, huwag kang mag-expect.
1: Okay. Just do it. Amen.
0: Yes. Just like
1: just go.
0: Just like Pastor said in his point number one, just go.
1: Yes, just go.
0: Dahil kung uupo-upo ka dyan, walang mangyayari. Kung hindi
1: pag hindi ka pupunta sa taniman, paano ka?
0: Yes.
2: Hindi mo sisimulan, wala kang aanihin.
1: Yes.
0: Well, antayin natin yung part 2 ng sermon na yan ni Pastor Galyan. So, Lord willing, next week, he will finish that topic, understanding the harvest. Here's Growing in Wisdom, performed by the Wiseman family and requested by Leanne Paz, our visitors yesterday. Hello, ma'am.